Echus benaya, ay ay ay ay ay, ribona la ve al maya, antu malka meles malchaya, ove gevotach betimaya, shefarkad mafleach vaya, ay ay ay ove gevotach betimaya, shefarkad mafleach vaya.